0: uwanzira cyo ngakona mahika hano ije ninge cyo kwama no ndu uwanzira cyo kumbe na ine akeci kwama kondo ko buri abagoro basatu mbo ha ndu mu president wetu shali twika kutuka mtu alireka rene ko she ikati ha kinyira na shungenda mbi aretwa erukandele hawot
1: kandibu ama mama bua kandibu ni nauta katrambi wangananye berikrute nauta kwa hekarne kwa moreyo dakse mama zaituni wanama banendambi alinga kazi yae na romundo yaka lwa mamobere hekarne o moreyo dakse na nabikira ave yo anabikira shofrange shaba mamre na ronga shabu irenji haa ibu ananata sunga karne ka ukwe iwe sikata higo kubiru neribe shibia shatombe okome tuwa iku wetu na rone chetume achareye toa wamabi wawote suute ndambi ulo uwe raba mamre baote sinyi chute ndambi oyonga banakarne abieka yuko kubiro
0: nzida watu asana nabiye batama inyakala inyakabwiro mukizizi batahi omunja tatu sungane kutu mugolo tusungane itukindihika naho ebende bisomo aba president linga sebali mu bisomo byabaka
1: mucyanga bya cyabakatoliko bo mabwe tuniwe bisomo byose ayuka someruko bwirayo aho sindi twobosi sije somena kisoma cha mondo bobo yabo amondo buteke bwa mondo kitsomena obuli mundu oshu na singo kone mo lokatero okochi huo msafiri okochi huo oko bake bake nayo ngatwe kundichiria sabu sana na bake bake ndiyo
2: akitongole cyo mama basanduku batahe nikitongole sitendisha hoa
1: yeah
2: sitendisha na haka na rekomba wali bitu kupata na mata si aranyi tukwe kusangona loho kuna mtu kwa muna burabelo na wa mu bitungo mwali na mama bara tukasuka sha damiano shiri hikana na bitungo kamnya nayo
1: ndio
2: tukasuka nu ambo sha gregorio ne hikayo ne tukatuka burabando sheye besomo na ndene hand muna bwe tnatuma ndije nitakire kumbe na shahola obu mwana omwana wushya bakakulaba kumbe merati bamemenye bu mama shandungo kobora chamale kama na bwire yana tano na kulwa na ketu ake firimonka nganga kasaba akina okabira somo chi munene ko
1: chana mko manisha mko kaka wako
2: niba bu mwana oyo kutoma mulangira linga mkenu omulenge wo ko representation au mananyewe ni mwana murare oyo tomegwa tutere tuna tukamunyisha ya akoma ba mashanduku
1: president abu carlo nibwa munjaga ne mutimba timba matere batambo tori tori kombe sana sharekayo obuto wabwa musa babiri minyabo mu muiwe butembo donga lumbolo lutala aba kamba ne chekatu kombe obuto wabwa musa ambu babya obuto wabo bwale kamusi ne traika ni ruba mbuvuma ba mashanduku babo karibu
2: karibu
1: bakana tumabana abandi bazazi kisa ute ndambi kandi nabe rero ngo kune mubua yabiri yabana ko bati ha mama pa kugosha bia trimester ah voilà bari bakangirira trimester ngo kaenda
2: ho mwana wako abana bakashakula ebali ko mashanduka
1: nero tukakwa nani tukakwa bulie ko bakawotera yayo ibo bambosiba ute ni crise no lolo siliko crise nendo la siliko crise ni bwambone yekasa batayo mabingiro omochirimba kumbi walabye kundutrala byekirimba kikacha kuhikako abakende ko hane bahe sotra habandi obanna muhola ne rukobuti mulukire ta $2 ya mulukire ta 5000 eske kunene risanduko lo paolo mani $2 tuberana kwene na batame
2: ndio
0: nebwambo nebwambo njenga byana lebyo buma bwo masanduko hubuwanire kunde bakabye batakuletere risanduku isi uche shine bendye bikande koleka tu nikindi nikikacho wene Nariyo kandi hubu wenire ndeke trimestre ya tushitulira hayo ngebikundi byabari asabiyo. Yina uti abeka, ikatu abeka.
1: Ebi rirondekania
0: mu ndemo lufra.
1: Acha mizi tatu, mizi tatu.
0: Kwa la komo krize ayitu atapeka yo halia. Kundiyo omoshya kana horandambi, na okobirikiro, okobirikiro buri mudini mukindi kalo mukwa.
1: Mama tiali tende tukale hobore
0: obiye. Alakini omoshya na labire mushi isatu, nero tiyeli ya bya krize nyo mererera. Omwakeni ya wana uwa ndushule tapote wa masunga. Olifurangu le trimestre. Ni mabe.
1: Tukasima aba nemo yireta. Aba nemo kumbuka matrimestre. Uku wetu baka umbe chitu nga chiku wetu. Na abo siku babra watera. Tukabwa tutubuka buka na yetu. Omtuli oko safari. Nibwa mbwa mabe ngiro mochindu. Kumbe iwa atuari. Iwa hichacho kumwiso. Obu mabwa masanduku buka shahwa. Oko baka sube nyuma. Alakini siku ande shahwa. Siku ande shahwa. Siku ande shahwa na hake.
2: Ayo kasube nyuma yibwa mahwa.
1: Sawa tukasima aba ndubo. Si na basimamizi bosi abanemo herisho ndambisha baba kai herera injena bri herera megafone ngala baye yoko senger trend iwa ukabulango ni otserino moselile yoko au bu injena kubuche o moselile
2: merci sana
1: nibwambu tukabwa tuti aba president bosi aba masandre ba mbiyo omulaye ngoko omojuma ya pili eyo ko mwezi wa 9 ni assemblée générale ngoko tukana ko layo obuli mundu asha sana raporo iku wewe rero zo mundu aba namubirekira chimwangana rero

0: dollar. Nero kaka hera parcelle ine.
1: Ne ni epima kote ni ebang.
0: Epima. Donc haberi ebangi ne pima. Nero. Kaisonga. Akana ni mwenye kaka wana niri kaka hera parcelle ine.
1: Ake banji. Aka kaisonga.
0: Nero ningaba wala ke. Ebangi wakawa mwenye kare mawa.
1: Ero tukalu mboko.
0: Ye kende wola, baba namu nde wola nayo. Na kaisonga baba namu nde wolako. Kilo ni $13.
1: Aya kaisonga.
0: Aya kaisonga. Nerwe pima, ngokoba nari ya buga, yere kwa dawa. Yere mwe miyate menene. Na bashino baka mbaka watikaya, ye herawe, nerito kusangu muyira, ere salawa hambe hakili yu muyira. Yabri yange kasa nga baka mbuba, tukale tuare mayo, tufuteyo. Naho, normalema, ye kende wula, Ochirumba. Ndiyama plata chobu tagenda. Ndi yini ochirumba. Panamu le mayu. Neruku sangu mujira. Anarenge nere nono mujira ulie noka. Ngokwana mubwa tubukoni. Sebole. Nao. Epima. Tuhereyo. Yekende wola. Sibu wata wambubi kikabu wambubi.
1: Ebanji. Tulokumatu ebanji.
0: Ebanji. Abanduwa vareba kamisa. Nao. Ebanji mwili yeshi nena kaisonga hako. Paka. Nero. Ake banji tu abanduwa.
1: Manaki mweba. Mweba shefu mweza kokope.
0: Nama kwa nani abula ngele. Embu toye eye nani epima. Nao baka mbo jele mawe. Na bashino baka yu kochika chichi. Jina mwandi mashimi. Owa nga kolokobi mesho mbundo. Shabara seka kolona. Yanganalo mwebe ndebendu. Nerwe kongo baka tekiwa mbukumbi tune rishi. Okongambu yu mulimu hoyo. Nao sibatu mbo tule meyo. Okuwa mbobo. Neruko sangu mujira, ni mujira, abandubu shubu rambu basi, batuwa mabehola.
1: Ahuka buwanga chef?
0: Nga buwanga chef.
1: Mnyambu mabereba no kwa yekendu. chef, ta. Tuimee kolu yutu kwa hindirako. Tuindire kukolu. Oh,
2: na ingata kako chike, ini nga buwanetre. Yenza ngebeli ya kola, abere rebe ya kakola. Eteye butuhe, ine butuhe. Bo, no muremu waka takireta, niambu, ne muremo aberere tau lakini mwatete tsukereminya ebyanga tangiriri embere usudi tuyelie tuti ebanji tule meyo angasire inyalalaniyo okushura dio nokumalupitali nomobehanda nomobesomoke ebanji yewiti kashyeno na bandu baminya ngabanga pokerayo
1: rat
2: alakini haniebe ndebe ka holwa mu makilitir de l'etat ebanji Neteye butuhe, ebyo nebindu bisa malire, ebi yare mwana eleta. Nero sasa nzangi, iyeshe tebu watetu yare meo mwamare mawe tungari ngekana ya, ame mwakana wazoku echo. Iye, varonde eleta, ye rondi ya makosesyo, womokongo, ye hambe uiwete, eno yo tukande lema, eba njiku wetu.
1: Nero na babo, ababu haba nika wareka kwa ngura, wanganelu waba kata asipa na yo, iba biba fanya kazi.
2: Abandusi varebo hawa, imo buheru mnyumba, muka mwumayumu mulichi, omobi huwebe endelei, muka yumu maplantasyo. Kumbia robe prizoni, bakandi areme ibanchi heyu, kumbia rona bandoba tauti imibiri, tuline problem imibiri siri umokongo. Nero bandoba kababi bule imibiri, iba nenge kani ambobo, tulutu afuto kwa yama sungikenu. Me, Eske tunemu unone wanganolu waya futai unaribiri ya hote na inga futu kubanji kwe. Nariobo, abanduba kafuta na baka kunda vare kechi huo si chaendeleya isi charimuomu ibanji isi charimuomu mkakao na chinachi kunda bari ya hubo echu hui chaendeleya abu sana abanduba barenga abu. Niambu erilime ibanji tunemu uno tuwashene mubanga ya baka futa tabe ya shiwe indi situwe futa Eske hitu wa shiamazara wali umwefute tabe yunga ngane wae. Mi haba nduba kai ni anirei umwefuta umwenyewe tololo nebende nebende. Nebuta minya banduba berehera. Bakari ngekaniribu ambu. Banji kire mua nero banduba mabetanda. Probleme ero wali emuweze prosedire yu. Zengeli ya kola. Ahanga sinye buatebo. Wamabi yeri ya bandu wabuti. Ngare terabe mbuto. Uluwa tukua wale teraba marema emu wale tembuto. Wamenyele teredeki loyu buhoti. Sinu ute rema, ngandi hukayu.
1: Sao. Nari
2: bindubi yaenda muhanda muhanda.
1: Ok. Umatiwe pomomo. Na kwenye ni huka wano kwa grande stasi, huko bungirubu ikambali, wanganabu tihali ya mariaji ya ho, wakaiba ni mupi misho mabendu hebyo. Wasincha, umatiwe yobre mdoma beto laramwe cheo. Ngaba minyisane banji, ikiti na cheo, machamabi hika hali ya mbaolewa, chikatu kane plastike ngumaye, SMS ya chidonge, okay, holule valere ye, eye plastiki. Nari no yu uti yoko de metre Abiri wati kibwa Omwati wa yobro mduwaka yeto laramu achiko wewe Tuhambi omwati Owakuwa mire

0: wowe oberje niwe mutwanga mutwanga tukwendirwe komatse owalabeke oberje
1: oshinje rimbe chinywa nibikabeti omwatse wali oberje ale kuno koshi abakalani bakayi kuna abakristu bakayi kuna eire besomo eire shosal ke ngoko yabari kahikwa mamoto no lufranga omabe hakalo chita chitia lukwa hakawa na rubakayi bulambo Daro ngona ya tare oberge. Kuti ya maharange baze. Kuti ya maharange bole maha ni chishomu. Oyu wangara hao yu wa.
0: Hanengo ko chishomu e katedrale hasa. Yunga na sungiba ni muhiri jeton. Wamabi ya
1: chika. Nari nipika batu batu ya ba honorable batu ki kuivinyua. Batu olu banzolo nga loso hakewe luti. Ehi nata kenende kenende kikabisa chinducho munduchi ya hekwa. Ambu mtu olu banzolo. Ndiyo.
0: Basi tulutuki kumusha kulo telesforo. Telesforo lwanda ni chinyo cha hori ya seributaraji.
2: Wasinja rimbe chinyo. Awamate we oyore ro. Ane mwasaka andake handi hushi. Normale ma kumbenga haliba wipichipicha huko na hake haniaba kaka security. Na hande hake haniaba polisi. Na hani. Eshoshe tosha varebia kunde. Nangane buwanga ya ringi we ngayonga wuke mkuna. Tuwa vitro mabeta sakashi kiwa. Mwuna hiko kwa cheka, mwuna niri ya hikano kwa cheka, aina ya sombola, aka pichipicha kama velu wako mo, kumu katika tika sinyati, pichipicha ya yeria, kama mama lualeka nereo, nyo mu katika tika, wanitu watu kwa somatisunche hii, erishi ya hiko mwenye pichipicha mamira, nereo mtu utu wabarabo tono batahe, echo mkore, muhiri tuha noho mutsunji, Omundarishana niri pichipichi na rekrusha bishuje tu shibir. Eje to yende bakashe bakataka ko pichipichi na yende yo katsunga na shala nayo. Ukao kasa bakagusubulira ukasubulira jeto ibalushana ere ko yoko. Kunene sa ha no ne katu yene ndeno golpitali. Alinga matanda yo ne tina sunga shuje to me e katwa na oshabere byayo. Kingiro ko Andre. Eba kwa ko pichi nani jeto. Ewa enda mwuru kwa ndepo yu saa singa uka uka bakako sabera yu kusuruti na ili pichipichi ya mea pusha mwya masha ya rale no kumbe batai hapa kwa bale hayo yule kumbe hausu nongasha kurakurane ee
0: ah omweche shikiri tuhambe tuleba yende bo haba ketu tsengu lande ke tuhambe luanzu wanyenze luanzu wanyenze
3: Sindi ashe oberge abinya aja saye abakatsungayo kuna abari abala sononga buloe maja se wa security abo bangane bane mu burahi bangane bane mu burahi tuba baka rombotana na bambotahi oria ukiwa ya sito kukanju mutu wa ekawo tutunili bira meso na rongale kana ya oberge se na problem ye ngomukulu aja se kuna chiko yini umusha kulwa bara hole bye bye acha na problem ye abako legacy yiwe pokraba yeni na ukrabando sha na rombo Abri rehembwa. Eh katsunga.
0: Aha.
3: Nere jukuruje ashukuruje mu parcel omuliembo ukuje wa udiki.
0: Aha.
3: Ndiembo yele ale jukuruwe. Abanyaja seno baluba baye kwa Katrico bareho mutu wabe nabinyaja si security. Eh reho. Yabene graben security yabene yeyembe no no abri amwa babandi kola nabinyongo ne bahayi nebya. Bangana basa kya turombota rombote no eriminye mu nyumba otunga imbiri yati nganange bwacho kanje kanje. Neri obure mundu okundambie no munyumuto yo aya bura ba jase yo bazuko bali omuntu kundi sebe tsunga ndeke bakireka da yero munye obeli na bulende bakiria bozana nabo nabo akia ba ro omuntu abane ina tribe na tribe na kuwo baluwaho kundi abo babandi batatsunga ndeke
0: Josephat tuteri wa Josephat nenga mabwati chikonde na kana uloko inite ne shubutaratibu
2: achenje sunga busuba konga bwana ntre Bo unashi tulama chiho chirimwe chiho checho tukeremu chirimu sukari no munyu. Omunyu ne sukari ne bendo beberebe sosene. Nero omundu ukwabolanga ukichagwe sukari kuchiwa chagwe omunyu. Me bisosene utata pika etorosho nda minyumu yine sukari nga yaya. Nero chunga wanti bo aho tu. Tuka pika etorosho aho sangwa. Echikali kine waneti ya haliena ni lupango lumama holo ni lutimbire kwe. Kwa lupango lukalira kutsebo tsebo.
0: Njemu na natra barikiribu waho lakini na ye. Esa honorable katumbia hikia noka. Kwa nene wa security wakana reve. Abe ni abere yoko kamulangwa keso. Ake antri yako. Eni ya muria yenda hochi. Oyo nabia nyihikiri ukumoto. Iwabia resirisha tengolo mulango. Nabia modelegasyo. Eya presida Katumbi. Nama runi ngira, nama runi ngiri umutuwe musimu, brrrr, nama wanjita. Ah, anona, emiatse, kana enda kamu hata. Ngo hira kwa chao.
3: Nere chunga ubu wenge wantino, oyu, omundo yu kwasi, yu ngana kutese. Chunga ubu, oyu kwasi, yu ngana kutese. Nere wahutu hane, abaka mutesa. Bokusango kuri nengo kuna ngana wanita, ne uti yu mwani umupira ya kana kabasa limiombo le chirombo yu muyahudi. Akasho na biratubi ya mutsanga, meba nduwa ne mushe biratubi ya beni, baka shasho na rabi ya mutsanga. Nero chiratucha mawe here raho, ndiba kibuli ya choi. Iba kibuli ya choi, chiratucha munga lusechi ya beni, na mashasho na rachi ya mutsanga huwa tembosu. Kisha, nero wangane shabuli ya choi, nero njena mawa aba majase, abuba bulibawe.
0: Sao.
3: Kwa nechi ndibaba chineho kusangu ama moto, vini mwabe virahane, mamutu wabekao mwajase ni ya hera, kucho kwa chisomu ni ya hera. Abe chisomu kumene bangane uliba na rukusangwa na bani bandu baka kanano lobola chambo chao. Hanena bandi abakashi ya mamoto. Oko balabali ngu mvile muhalero na bubanu uiri. Uleshi umoto toko mlango wa mundu mopa oko soko. Uwatepeto mosoko. Ukande barandi utiali umoto wawo.
0: Sawa, tuwa
3: mamoto kwa mamoto. Nero umundu ubikashi umoto hanashi ibwe. Uwabute mena anja hapa moto yangu mniangalie. Wamare habo ama hera. Enevi yawe.
0: Sawa,
3: wama hivu ya chumera rana cha haba tukwe mire, tuturoma bika tunamocha anda.
0: Sawa, elengo ya onengo ma o abe ajase vali humoto abe Vice President Misisa.
4: Ete ngate kako, nje ngate kako chokunga wanete obibibu abere vya botembo. Waheko moto wakatasumbeka wewanda begore, endeka ya vare genda.
0: Volovol.
4: Mwalo mtade wakasungu.
0: Volovol.
4: Owa ibatakeheka wa mchiriromu ya vrema.
0: Volovolo.
4: Iba vile kunda wa malopangu. Tuwa tuke rundi yao. Akalwe neka ni yao. Lakini mwaba neka. Nerio. Tukabu labandunga bahi kire mochi. Naba namu yoko besomo bali mwabibi. Nanguti umuajisi mwa kamu heka kwe $300 sereno. Haho mbera halia. Ebaze. Ama yata ke sadaka. Abirishi hikari ya kashakoshi. Amunura mwa heka ku. Emune $300. Nero chisomo chabibi mwababuya. Nesho bandia kahongoka iyo kaya viziki all frank ngana subo kumase wa majeto e paroisse ikareberio erwenda wayi bawuti ku majeto mabya sano moto no motoka bakakuhe jeto yani wa mabihere jeto eyo e wasamba ne rolu pangulunga ne oberge elwa bula ku jeto lolwe kwanzenu e hania bando bakatunga niambo hakatunga wini bikiru kumbi abantu bo bayira bate ebarhe kintu chamabe her
0: kobe nabetia
4: womabiga ho waveka no ku la charité baka ho munru ye jeto yonunga bisheri omuto namwera namwera ro kolavaji kwiji babere mbe jeto yeyi yenyu butaratibu ebone bakelu bimya mafungula ebatuke kwini merongo merere erwe nyimerwe yeyi ne no kuchi no ku mafungula womabisheri bi telefone yeyi kakanuka telefone kanomu byale aka telefone su wanga yenda ku uto kutu kuchi oku jeto. Neri chikebo kachiti omuyi anamu kol. Lekini hana ahaba katunga. Echendu chanamabe her. Evi shebiyo vili omumutu uwechi. Uwechi tungecho. Kunde tuanabi ukubiro kwa watuweria. Akami muhana hera mashine. Eva neho. Lekini mutu wabote hei. Ndiyolo nilubanza luenyu. Nyomu namundere hechi a mashine. Echi tunga mwenye chabichu kami. Ngabuwe verite.
0: Sawa wasinja.
4: Nerunga takibu anete. Nituwe populasyo tuwe vigila. Tuule nebifuli. Tuule nebifuli wanyenze. Na huwa bandu waringa babere ngirenoka. Balikeshi yavu nita herabate. Nita hekebendobi ya bandu. Nesa haulie wawu. Mwenye mabi kuhikirane wawu. Anganabe yukasha kutesa. Kumbi tuwe libi bishabiba himbani. Au ndabana mwurangi mushi himba. Namu bie hikayo. Ena shate babandu. Kusugi vamo esho franga. Na yu wakairate. Acha abere beruwe bendo byo kwa jase ni mama munga hawa mwanya shitwe shibu shyabo ngabe shirire hayi yanyo buli mundu ushabye mwanere omurikinga riko wewe ngabera yo batena ngabwire kwa benene
0: sawa
4: ama jase bare he kintu cha mabera e bare hacho
0: sawa mujavingo Javier na onde uli mutaximen
5: ehe
0: mutaximen omuto mabera ro kolavage rekaenda kabete
5: omuto mabera ro kolavage ni ambutu omukulu ya lavage yana mundere hawo. Ngaso ndira kwa chage. Ni ambu ngaso ndhaira abakulubetu bumuyi. Kwanza nga governor.
0: Ha?
5: Naba ndoshi abakadirije muyi.
0: Ha?
5: Bana mulusha amakabine okubalabala. Lakini babirishi yeji yeshosoko eshetora nibusana nachi.
0: oyo nonde mwatse tuyoko tuleko tuyoko tuleko kwa bibi na bale kotsengura ntuli taxi man echa bale
5: chikaleka
0: oyo nonde mwatse
5: president echa kaleka mamoto munagure na hera wabyo kwamba bame betulane kabine kama bera mushe telephone nibusana nechi abantu ba matora abalo nabo ku abakunwa babutrembo babiriko shonzala se balita tukane ritumika akabya bi abi abekele labe futo ko banji yiwe yabe muhwa kwa bebule sherisha ya ulakwe yende kwa kai kati ko chike chiribu ati kai irate akai yiwe moto aben kusini ko ko chike chiribu atichi akaya tula kabine kabene akai kama sho telephone rokabe abe ri heke telephone iya beri ya makabine bakabe banamu berekera mbo telephone tuna de
0: kutaka tuliokobi omoto se tuliokobi
5: omoto omoto
0: tukaronde rikuminyisha hani omundu no no kitatumbo kwa tambika numa patria masasi wa mamaolo se tuliokobi ya telephone netora kuni abandu bakaulana ibindu bine identifie bakana erane sa bakaenda mpako mparsele ya umuri ba ya ulabitumbi mukali wa hukumbe ni abiyaho wangana butiba ule ni nyumba yawe tukumbe eha ya matemwanyaji ama bishali omoshonzera sho ayo tute indi. Lakini tulioko okobutaratibu obwe hotele lupitali ahohotole
5: enjeni ambu ohona mahika presidona mahika chikale kama moto obubibwa kanya ye sekirite yituwe na busana necha matora etora ya mabe ho kesunga tu no bubisi bangashi abya kundisina ngibo moto bongendira uliyo hayi bakilu banyamba ngaenda ku meba uko bakaba bibaho Eba tolo kotora, eba ya dekode ubalu shamwe. Kwa ebi piese piese, iwa bulomoto wawo.
0: Sawa. Tuwa mabiku wa omunyakatulu, munyangu kwe, satash.
2: Wasinje irime chinyo, ejetune ye kwanzi. Kundewe nde asa omu kulu wabie chondwa kabatizia awaromba. Omu animatera watu yomechuruje. Mwashi asta omoto wawo. Nerukwe shakalome, eka liyo libutembo, eka bre... Kama yikao wabere stradu mamoto wao. Naruka wabereka yikao kama wakao wakataa. Kama omusikirite ama langira kaha kwa moto watimbeno newewe. Wabere wa shikao mwani matere ata. Ndika shali mamoto wao. Mpa omoto wakalime kama wendana mtu kwa watimbeno newao. Narusha wakalibia. Abibia babandi valengabu. Wabere waka kole sonda jiushi ushi. Eka vire yivo. Eka vire ya senguru kumoto kwe sechi ya makale. Eka naikira na kafoto katre. Kakalo mochirero echa lino ekabereza kama momoka foto bakakala bikumkanje kata a ngalo mochirero batuka mochirumu ibutem na ruwa bibi bale ngabo kumbe babe hambwa ebasuka babulibwa kubalira lo hayi omi bishali bena lira lwa a omumuyoyo akaina lira lwa hali echo muna omuntu akaye byo mukrize tumika kazi nawo obwera bwera bulingobo kumbe sho wabya nabo
0: wasincha tuime emergen madam kahuko Madam Kahuko irakwe cha. Kwa
6: bibi aba kiba mamoto. Basi ho berje tule tusikireho. Lakini chama koleka uko bibubo moto. Sichita
0: chwanzisha.
6: Nero. Basi
0: tu. Wo muswahili.
6: Ebiro manake tu ikandile hatu moto. Kundi aba security banabyaho. Bama beba kanira nera bandu. Ambu siba security bendwa ni ba security be auberge nero kumbe tu ibaliho moto yo kundi omoto sianga hekwe na nomo lupango kandi ba nembu abati bakatsunga kandi si ali majeto kandi baberi baba kavwa
0: ni samboroma
6: ambu ibwa aba mamoto bo babya bakali he 1000 fra kundi bakandi ulachi amajeto itwa what echo changana toke kana kabisa inje nila sokondwa neru inje nili hejeto eikandibika iraiti eikandibika hawa aba mamoto indi kumbe
0: oru dolari yangane mbrime ni hejeto sado esa
6: hao inje chona mabua tu omoto manake tu ebiro aba security abo tu bahambawe Wanganabia iwanasi noko mwachi oyo. Nero babu libao ndeke tu omoto tu bau leo.
0: Kobe nabetia.
6: Bau le moto kabisa.
0: Kundi omundu wa mabe tsongera hali samboro mao mabili shiri umobu hiyo. Kumbe baba menye.
6: Ndiyo.
0: Wasi inja tunakwa mene. Jacqueline. Jacqueline.
7: Wasi inja mukambe chinywa. Njenga wante. Aho shio shari ya maaktivite. Awanga abya kuhangashia lomoto kutyo mutoka tukavi ya mubu linga umimi na watu wa putembo ule ngira hali ya sale muli hali mariaja ta ine me umusekeri tini ya bia mumu mako sipa bia babere nari kazi iwa wute liene reta lukerere hambeno kandika nimbanduwa nala ngirikiri eribi ya bake rianganare kanebe ndibi ya heraku ni umusekeri tini muli ya newese dezia echendu chama venda vao ngezayo kubafanya kazi siyeo berje hasa hosi hosi otu namulangira ama moto ama mtugari na umundanga na ulano mtoka uu awali ya ndamo usana na mbutiaje ya bandu babia banene o abatsunje baongezae abafanya kazi wa mama kazi wabo kundi na ene kaundura tu bana tutangazera ibyo byo bana mukore
0: sawa na aho bakana hambere prise de photo bale hera hesa dollar eje to ye dollar yanga na bula kwe kabau hakale hera wa sa dollar tu tukwa tu hambere o berchef je sho photo sha mama riage ne sa Acho ni chiri ofisiele tunishi chotote. Tukwa mane?
8: Wama mbichinyo. Auberge nga waza awanda mahoteli de hikeno. Auberge ni ya kwanza. Nero auberge ya maherumoto. Iya vishi irine jeto. Etu kanta sangaro.
0: Yitu anakokera na wera sone.
8: Sasa.
0: Umumizisia
8: mkulu.
0: Aloro.
8: Echi kareka. Umutwini ya vula kandiendani hanyo lupango Shibwa msahara lupango Donge ngebia seri oko sale etako lupango Nibwa mba mamutuanga haka endaho Donge inya keso kano mulushi Inya lunya soke raise Abi nye biro Eyo berje Vare hibutuo yo Vale peile moto Kunde omoto Abi ni omuevite Oyewa Oh, koyo aba ya fanyira effect. Oberje ni mtere lukanza. Baripe ile moto.
0: Swahili yeyo. Ah, omwati otu wangana. Tuangana beri ya waho. Tuanama bikania kuo. Naho, okweto ndekarie. Hotele, lojma, lupitali. Kameme hito shali rimimbo yu okomaze. Webu sana nejetu we. Lerwe page, e page. Ne safra eri imprime ne ro embrasio ye safra kameme biye ye tu hambi omwatse owa Evariste muliana hanu ho kuhi amabishali ho kuhi etwa hamba omwatse wa mama mbwanga mbwanga Evariste anie mafika ane mutuhukira kokota omwatse wa twende
9: Nani ni kuambo, mati aba mama wake kuloba kaye kuna.
0: Usumbi omurenge.
9: Omuke kulonamo na ye, nabye bunyukeria. Omuke kulonayo, wabaribu geributa.
0: Omuroka nabu geributa kwe? Ndipu kata shetu koko mwanzo wabarehe,
9: tikulu. Tikulu, hii kasa tu ni mbu koti kairehe, rembera suwa ngesha mbaka ukili olumondi ye.
0: Ni bonisi.
9: Akone katikulu, ni bonisi. Nero muke kula kaya kunate, echi kare katwa mawe rebuta situ chote na proje fulani. Hatu wangana sungeri kute, ito wala kwa mboke, tuwa leo uche mchamisi atili na tulio maisha, tulio mumia kaya reeria. Nati, ati umuwa sungumusha kuluba ne umunyumba, mulimusha kula kendi ulia, akahe na kewe, inya akabu hirumuga abu. Mulia kende sungari kutarewe, yinyari bugurumubu hawa. Kanda kende biku mnyumba veri lata, atibu wama nye hasombe. Nyumu kaliba, niku hechini. Nelibu mwa ya wakaba vihika, mwa kitu nimbirama, iba wakaba urumuma, mambu ulichichiru, ambu ulichichiru. Omulu mawakaba ure shufrango isu mubu hawa. Ewa namu mhana kali, inya nemu kali. Nelibu kawa atimbuwa, ni mrene ndwala, omuke kula kende ziyo kipene ndwala, ayo musha kula alialwala, ebilo ye mubu hawa. Mureni nani mureni nebulache nebuli mwana kubuli mwati wosi shali yomuka lakasu au chomuka kula kasu ngane mwaka batino mwira kwa mwate mwama
0: chino ukire chene nebubu wabu au mwando eripi misho mwabu wabu na ho mwando tulini yaka pimiso wama verebu leta kamba na ukona pimiso mwama verebu kamemu
10: ngana pimiso mwama verebu wana mwanyami kwa kwanza nyama yeye kwanza
0: ok sawa na ulimisi na milioner
10: aba kano mwge kuluwa kambo ni uchi chiru buwa baba chiru kuna mwge kuluwa mwge kuluwa mwge atu shende shanisha kamo ya biyari akahala iba kina mbu yu mulu ya maya muho maya mwitu
0: okumulefi oye
10: tu ayende leye mubarunga abuwa yu kakatika kahola kakatika kahola ayende leye tu arishiko kundambi ya mungu wa shamabarakera tu na namu ukola tu abuwa chichi wabarwa kawa chika ye Na mabe ya jamara kabo eshe ndishiko eshe ndishalangira mabe balubole.
0: Donge tembo sere loha okomo okobo bongo bwa yue.
10: Eyi chuuche.
0: Eh?
10: Chuuche.
0: Eh.
10: Sere loha. Na aban abasha kulunde bandere bana muchala mwe. Abakali bo batuba nemo omonani umulwemba. Bana yo lakini yo shangaza yayo obubaka sibere cha ala bare bana kol hall.
0: Eh.
10: Abakali ringa babarana bana balumebe munalwemba. Teka sheyo kamale chere chereri. Bana mutuma mandisi bakabazo bakamutumerawo. Angaze na uri anawe ndi bana mulapala bano muchala mwacho omukere bana tumera
0: erusulangire chona chiko nalubanza
10: nalubanza kweyue lakini omukere na muko love you shi abia abia layera monani mo mutshomwe ibi bwo mutshomwe ana muko love you nalubanza kwenene nalubanza me oyo brengema acho omusha neba shakulu
0: nibwo mbo mulumi abiri ya muchire donge shachire mutu
10: oyishachire munu ndi bani ibabara labala bakawasera agara bakaya abashakulu bakaya renda Nyeke nda hongole again bakola mo get ribondwe bakaya mulendo sharia buka lakini sengere ebabiriko kumomoti yake ndi shoko witer akasha hongola ebaniker nokoje anga na shenge mukala oje ke shenge mukala omunyeri sharia buka witer mwashe mwashe hongola buyo sengere na person kwa muru
0: neri oko munama wa maberia kosu ya shingali ya luhai
10: ndero omuke kulu asha shube wapo na date ya remashe yere mashe ka huwa tu arende omungu anamu musomola tu okochika chika namu bana basha kolomo shalabu kumwiru
0: basi silu hihalo telwa trovoka tuimaye eye munyabu miria ye demai ah demai oma tso kumbia veravetu kwe wakuri michi oma toka munene shebu lako hema
11: njana mabura baka ya boromoka kulubaka ya musheria batini muchiru na mabunde bakata ba babo bachiru kundiriyo baba namulya nokoshofuranga esho musha kulolia naro bakabya baberi ashibaba ngakungira musha kulamba musha kul wa mabugere shofuranga shomobwebu omuka kulushuleta mtu alirana sheshe yomunyukundichi baka ndaba ya sheri omuka kulo shibalangira ngokomuka kulongana kwa lechetsebo bushana napo Aumuka kulo ya mabimo musha kulo ya kahola abalibo bali muita.
0: Na habia ka mrondero ko mungo so weshonde. Weke weti kaya. Tu hambe omunyaka lengi. Jen.
12: Unashikundi erosa hayo esa mundo akabo donge na shunga abanuani seke na chikabu ikamusha kulo akana hitaya akana hitasha habiri hita iyo utachit na chakawa tu uka ukowe chwe cho luba
0: sawa
12: utachit na chakawa
0: ngo irako chinyonda
12: ngabu anecha ntino abane nibwa ngare abantu bano kwerungwe omusha kulo kutsa omuge kulo kutsa omusha kulo abiri okerungu esa obuti bukashera tukashuwa amalwa mana ne kulenga Neveri omwa tsutu kwa mir.
0: Sawa.
12: Bukaba biera denge sha mundo karema shwanga shunga yuko kutimbako. Bukisha ba biera oshunga abanwani.
0: Sawa. Muhambia. Banatu omulenge wa muhambia.
13: Bas, washinduka mbechinywa. Abanyabuhulu mubana mubaba hero bohulu nyoba honorable ku paraso mubana. Nga kire ba brethren na ba Kristu. Ambo holi nyoba honorable bakabanza sana.
0: Kirewe mubana muri alfosa ichi nayo meyi yumukirewe mubana.
13: Voilà. Bas. Injeje junga takako nganiti omushakulu emyatsi yakakola sinyatsi donge yangashangalisha. Nonga namu college emyatsi yuwene kunde bakawambo we tereklere no nyoma ndo kagikale kino wande ku nibuzanaje bakawambo emele proche meme jinandi gerino mu bible nonga emyatsi yakakola Nimeti yuwene nunga basha kulwa baringa Baba tuwa tenu mulubala na nebi Nje muna buringa sangala muna buire Abasha kulumuka batuwa mutichereb Ebo baba reji buiriju wa musalaba wabu Na basha kulwa baringa banu muna buire Vala
0: Tulola embere
13: Vala
0: Uwe chao
13: Vala Na basha kulwa baringa muna buire Na basha kulwa baringa rambu Wama onga Asha nga sangala kundibakambu Owali holu tambi Kumbe enanza Na huku nungi enanza na profitiji okobutse mbo wede donge omusha kulonga ndi endele na basha kulubushi aba na mukola machinga walingano
0: omuke kulo omusha kulo yuka yuka sibira
13: omusha kulo yaka urira balia donge anike kesuko erijeja donge mo ndambasha de rasu omwa aba donge obote divutu wita aba
0: erihano wabiri lwa muri situ yere urira abantu tutya tutyo muke kulo akabini anamuhiba weye Ya kario kandisha lere tarasio. Echinyo cheche lengo nene yeyo. Nerunga chinuene Na uwa tabi ya katunda, kalu metunda morero, uwa bianga shongo heshe sikabu humoliko, na besandubi katunda morero.
13: Mas, njichuku hii, echa mubiyo, ejonge babuera, munaibulesa muga muti. Omuke kulunungu muke kulanamu omusha kulue rasu echu jirunge babakate ba omusha kulu yu nene yana murete rasu ngaro muke kulu e nunge na heji selema nungu omuke kulunoka ira nje chuku hii nunge jama
0: wa matuda fisto karonde tuzuka hale karonde
14: washinjeri mbechi no
0: omuke kulunoka ira
14: nje kwanza ngendi suko na shima kwanza apa mamabu ushi apa na uchu kupata miri aba kata mere di premier 32 nibo mbukaluwe aba mamabo ibo ne bandu babiri aba bumilivu mu maisha wabo mekayiga ya ibo yo bare bakamenya muroika ndakina shina bare tamere kande ena mu atageta mbri kikoriko karewa na shina lachario ari uko ne chikasa ngalisha sho mulu mebiri uria embe ne muzima ibo na yabwire yo mu bwabu mu barafiki mweyu shende buka ni rikokera kiyaria reka yabwo murombe wewe Nero chotu kendi buwa tulikiri watu are olera bandu yotu kendi shimiro musha kulutu kunda ka olera aband eye omundu hakiri akana akana lire mil fra nyesa ewa minyota na unde kimbe mil fra nero muke kulu yo bas akiko le musalaba wo komisho bas na kumaya shingate na hutu maisha kaliru
0: sawa telesfor telesfor
2: washimbo kumbe chinyo wama yaranda kumbe chinyo Adabedelo yu mbiritu, ituwa tukali ya chenu tutu wangabu wako ya.
0: Mwemote.
2: Ituwa tukali ya chenu tutu wangabu
0: ya dabeno. Mwemuka.
2: Abatari yacho, sewa wangatoka kuyo.
0: Yuko nala ala ye.
2: Tutu kana
0: ya. Uwe mwemate mangabiribi ya mbae treka.
2: Utia. Ndiwa ndepaka kwa mwrambi na wabereko. Na utu kwa mwrambi na wabu. Omuke kolo. Nibu achite chotu kendi buwa hano. Ababara baka ya ndaba kaya bura muke kolo ya shoraporo baka kosa. Si yeye uwe na shoraporo shosha kapa nka hanje hanje. Na nuka wawe langira kuhuli na vandoba kishel tsendio mwao. Shusha uka lumba nabu. Ario, akikata sharonda chende cheharo kunde sivoli hao hasa haka lumbira. Na utuwa tukachiria tu. Wamabe ndana vandoba vokali ya nabu. Eshisa tuli ya mwolera mulini biri. Akaye uu na motakana kandoke wawo. Nari akana ya rahaka ndiye tulomati yoyo. Kwishi ibwa, ukawo yehikayo. Ewe kwishi ukana kolabyo. Nari wakalu wata. Oyo kwa ba eriati ya kaorera bandu. Nari wakwishi suni.
0: Amatse woj. Eri anuri umusha kuluri yari umukwa meri. Ogiste wikalo. Na ho. Amatse ono wama langraot.
15: Amatse ono wama langrao. Nimesi kala bakosefu. Ni wambu. Chama langreka. Eni mundu mkulu. Mama makata yabu olubutu. Nari yo amasi walingo yunabalwa na balwa na balwa na balenga bo misha wetu aba mune na bandu balenga bokwenene eni abiri bulishembo lero mukati kinyumba kuwewe mama no mukekulu akalera kusibu kwisha kule na sheri ukulu nyinye nari yakalangira olfrango musha kulu ali lusho komben elwa ya warara yo shakata tuna kashama tikasha kasha atuna mukekulu ale kuko elini lolo na mama ule twama baraha no natukata kumbe wanali ya lukundi elulesi hire Nari omuke kulu akata shaka kusibu akalangira omuke amusha kulu akabwerambe ni muzima yomubwabu. Nechito mashe bwatu kwana na aba kwana era barafiki waba kubwabu no bwabu ndakutreba mwanga iti akungashale ukishe kushimati mukuwa na ya kuse kwa kusendukenja chatu muwa niri akaba binyu babiri nyoche kata atera hatiri yayo nere kwashe bibu anyetyo akungambu yawe aba kale tirihano baka baka omuke kulu Ani ngene ba mfano muuma baba muumile limumulvalo misisoni nayi ni akanyu wabu sharerema olufranga lushi omubwabu nariyo kanini ale kwa kase nibwambu kumbere ko eriri yanyana mare kashamachi muri mukereri hukalu nyinyi nisukere ko latu mo amumboka ko kure mu lamashu ni wambashu mo rekano ni awa tarabu tari
0: ini yanganabo hano luchi ngalo muri ya hori nyama
15: ikuvira betya nariyo sasa Nyo mama na mama ko kuvulia tiba ashangende bula kashamachi nibwa mbo iya bya kawasarabu tari akende hall sama ka kazana tiru bula kashamachi nayo aba ya mabura ba rafiki bwa tata ndu mundu akenye hola ra ko kusangona bya ngabulerwa okere oluriro mashombe kusangwa muri wa itu mutre kando nibwa muri akerati na ke hall nayo mama tunaonga kweri hano bido kashono tibwa ngashono dashwa kocha wakati tiri hano kumbwa tiri hano erikende raletre erikisha Erikisha leto buholo. Mema tunachonga kukura mama waye. Uwe kuya tuangeshombe. Iwa sharu ndia. ne chikukucho mutre mutu wana niruwe chilima
0: mm.
15: Na rio ewa tuanga shombe ne chikukwechi wache tuange ramo ne niruwe luwe hukile bishibi hao merera donge akakukua kwa kani wanga kanduka kapitu tulu shombe umusha kuleka ya shashavi avi kulema munuwe ni ikiri kuchikukwecho na rimasi ya andreka na rio kwa ina mamu ukurira chikukwecho kuenda luwa luwa Nari umusha kula vera kare mbabu ya vera kare ama kuri ya tumunu wa mbitu tulu shombe umusha kuleka ya shashavi avi kulema

0: igana bwana miaka 5
1: mm
0: yena mubere
1: mm
0: naru mba muga muhe everobek emisida ne everobek
1: mm
0: naru reno abacha kulupo twatuka twa baba luiker wabiya mushakulu wobirishumbu wambu muluye naho reno bulushe bita shombol no tiwe mufunga mwana we 14 wafunga na kuchenge uko cha mundu arenga sheyu wafunga na meko chenge naru reno bandu barenga bandu bale bayendeke
1: Basi bolo bolo tuhambe mama Germain. Mama Germain.
2: Mana kebe kala bakochi ho bikalo haya papa kurdo. Sana.
1: Irito
2: mundu kabe euria itowa. Nibwa mbo ngendi bwali tichi. Irito mundu kole nengo kulot ngata ngachino. Siba ngakulo jambo uto mundu eyeh. Ukabe uria tenga. Neroba nemuita abantu. Iwa wocheri o mundu nibwa mbo uwa mocheri shenjire. Njo mundu ka hulishenjire. Kusam wabiritu wa mundu, naribu wabuti, na nijia yonu no, ee,
1: mm.
2: Kumazabu ee,
1: mm.
2: Kuchine ine yee, wabia baka chunabo na boba, iba nyusha yobo.
1: Aha, bo, voila, vice president, tuteri tuka holi yaho, aha.
3: Changa tuweka kunga waniti abandu wabaratanda, abandu wanemuta abandu, omuma behi. Omundu wababu herero, omundu umma behi behi behi, dongi ba mugulisho obo holo. Nga mundi abandu bare kemebereyo oluhandu lwengeleza ne kirungu ya masero mwationo kandi ya nasero mwatu wakabido oluhandi olu obuli nyumba itolere ya bikolwa mwe richeke ndi bali manyumba wa habwanda aho aho hali shushumu kandi ya byo kubandu bakuluba kuluba runga sangala kandi munawire kandi oluhandi olu lwa mabane ko yuka twa chitrole ine yetwa neche na abandu mureke amukaba hukukalio olwanzo olu nenena lunibala Iwa sungo mundu, tae tunemulie. Bashina tae mundu tubia baku kwe. Nahua lakini, ukona rewa yu angalia nayo. Acheno mundu, anamulaba. Tae tunemulie. Ayuka babu reti ya dindi kushu ushiku wanganasha kutese. Emiso meseri ya kereyo tulekeyo. Muna wire, wabere wula ritimo, ayabe sat. Neruno mundu wakasa, we tae tulie. Ude shinga ikiri kiyomu vyala. Tugia tukarevya. Ha, aba honorable ba mabisha kali ko buki kambali na enga yalia uliya retachi kulia kolachi iuka she bimbera bundali ya shuwe she bya tole kwenu nga ya re kambali to bya tu olwanzo lo nena lunival lakini ne she banduko kya mbona makosa nga buiri racho e handi she akiri ne rira mu cyabano mundu akakubo hatu nga bindi unyire mu kayo mabira kabere mu mutu bya hera ena birikire polisi yakubo e bonjour bonjour se niyachi nga gende nga tungusho ko banza nere nashu Neru wama bere kibilo omumutu webi ya her.
1: Hey.
3: Olwanzolu nenena lunibala. Echerongo. Omunuoyo.
4: Omunuonga naini ya kaya nakodawa.
3: Hey.
4: Uwaberebu lanamu anu kebutibongata yeurizo.
3: Hey.
4: Ibare kiwe sisiru wama biyaba.
3: Hey, uwelu wanako. Yeni ingate kibwa nete. Abandome cherongo. Oyu wama bandika kwe previo yo. Bemubula yendeke. Aberete sabandu. Kandringa bare na bahe. Abantu banene babure nyala twabiri shushum omubiri mukalwe eribu ndambu kwabonda ebaba kakuria na makoni kushika ndukabara yakotesa nerubikali shibwanyu ngo kumama honorable na mabu mama be mufunge mwa muyana yendre abantu ba mabega alwa abantu banamuhorira mushokazi awambo ikintu bifulani cyica mara ku mundu na yarat ambo mu doktori ya mabe hole wayo libya mbu nishushum sinebi humubira bwetu abantu banene banamuha hola Esi bare babiye bere hall ambo mwana bere bwa karasa ambo mundu mwamubandire ambo amabe hall ne ruhilo yibika huntwa
4: ama bere cha
1: ayayayaye abalo yiba yaka huntwa
4: katsa boroma tukotambukira na halisha banka katsa boroma
5: njina ngasangala namashangala kuni mulwana ne byuka lo bandwa
4: ikwa na werite bwambo mwama bita kwa mana nete omuti abashakolo nje twatahorekerera twende bolobolo na ukandi yewe bye kwishumbwe na woma binduka muloi Tuatalu shechocha. Wakandi ya mamabu ambo. Kondole mnyabutohe. Wama ya himbendandu. Wama ya mului. Echui yehe. Omove ne move. Echua tunache hambato otia. Nabandu waleke niri ikotakotia. Nabandu wakana ikotakota ya. Aba langara fulani ya kaifulie. Ini ya wazati ya viri ikotakoti. Iri ikotakotere kwenen. Uye irikire katahero kanichi tatumba. Na Moise Kalemberia. wamabitu loko kanzo yewe ebishibe kaya ndeka.
5: Okay.
4: Ira kwe chao.
5: Nje, nje nama, nga sangara kwanza mwuka watu kumbia maha undie sumu.
4: Mm.
5: Kundi mwali wanga muholia, so utane chinduchu mechoke habu kwa bandobeo.
4: Mm-hmm.
5: Tu obu, obuzima buwa busavo karo nda.
4: Mm.
5: Suwashi, nje, hanawiana musha kuluka watu, olio erito munru, omuwa butu, omuwa hecho bukule.
4: Mm.
5: Kundu kalu so omuwa naye, yeyali luwa biseme, inasokochi huu. Ah. Mesa ukito mundu, uka mtu wale ya atashi kwa kaya hai.
4: Ababa selibatere metu mikambani.
5: Tando, tando. Tando, tando yuka, yuka mtu wala, samuwa yeka saha waluke ngerolo, ya kutano kumlangu kwe.
4: Ona tuwa dare kwanze warunga, kalembiri nyeluni ya te kulungisha kwa.
5: Echa chini umu mipanga. Omaya chini umu kieni nombere na nasa nani tumika hangenye.
4: Ha! Yeah.
5: Narunje.
4: Omuho kwa neyo.
5: Onde mwana avi ati ya chisungu.
4: Nayo
5: avi ya mulo ina kaha wandubi chisungu kutsibu. Ngole ya baba, uina kendro kwa baba. Aba mama wa kaha shialamu wa jana. Yibu ina kashi ala. Umoja shiari aba nani aba janga
4: akalu mama mihungi
5: yako udongo mbabena hala nariina rekipire nyumba yuo naruba mau amba ndi bono akasha wapa ndi bono muhambaro kumundo muu
4: ni auti akagala
5: ambo alde takira kumundo yovere ya kashi kishi narovere mnyama malu ya choga mama amba kama ni wani chamu fulani mama luba mutsemba nari yamu tolo kubiro Eruluwa mubuli ambu, chahe, nuwa wanita mundu ati ninje, nuwa wanita mundu fulani ati ninje. Mama wamba, kundi nuwa wanita mundu fulani, tulatarebio kukitama mundu, abandwebio, tulatarebio, tukakusu, tuke kuleka, tuke kuluika. Ama aba bibichia, ho, ambu, chino chika tumukoji
4: ati. Ereba ya mikro.
5: Eno niyo mutalari. Eno kari ayo, ukasalo lomomu wakamu womu. Eno kari ayo, ambu narunamu wandewa onzaku yokuwe. Ata haa, iye. Mama baba mwenyangulo mfimbo. Ama onze, ambu tatu kwa onze kwa iye nani ye mwaka mwumu. Lia ma onze ayo. Ea kabere, ama onze, ea kasatu, ama onze ayo. Mwata hwani shusa hiviri, hatina lami. Ama ona hola, ama luwa wamuta. Naba ndia balu hivyo shishi na shiku mwumu hatu mitohayi. Mwata shukuka nunga shoba tika ndekalo wa mwumu.
4: Chamale kimu wakulei.
5: Chamale kitu wakulei. Chamale kitu wakulei. Kume tuwa birishi ya liwa, kume wababawa tuwa birekena. Me, tuwa birekola. Naho kumena kwenye kubalia mwera vacha. Mwera vacha chue.
4: Kaseto, tukelulie risha banga inyuma. Kaseto.
6: Washinja. Aba loyi kabisha wama veta shavando. Chikala kewa surana. Ewa surana mundo kali ya kakuara na hezambaza. Tuba ewa kulo ya rabo shamene leo kali ya hiyo. Nerunjangale baba kale kaba loyi waka nyumu miyimu sana sana yeleta. Kurangua roo mabilebia. Ero kefunga kaino muma mono. Ibu echi handa chueche chale. Kurangwa belengebe mubi anakule kire wetu o mika holo mama mama mabe hola lakini mama kaza mba mundu fulani yanga naye ali amutenga na mata kaye yukulushi ba malubuta magese wewe lakini abara bya bastaka balira kandiye mbene na shofranga neruwa lebya dongele ta yetu yo ikabwitisha shimloi nerunjanga ngandi kushangwa belete washiba ba herwa hiyo chachiti abakahana nayo mukazi yabo naho chichale kibanire abaka irabate ibanire minyumloi nerunjene nga kungana baloi nje na bereshinga yukishata to kumloi yukati akalira talo munaru kuza taho lano mwemve twa mu mata ine hiken no ampaka shokoda kwenu ali apata karo naho shivanga mutro nje enginde hano mndira kado yuka bamba melo munaru ashanga muhembene alakini abarebole tukalogana kusangwa mundu makaula kamoto kusangwa mundu maira parcel na rubutwa logan echi situen nerjang kande chine chine chikani tobuli omuloi anamya biho mundu yakaro ewatu uhumira botrembo no muloi ne na humira botrembo na mwibulet eske bakabishe ikeno buloi bakwa mabihwa kwe wali biuli apata karo omeshe humira botrembo no muloi nuna shage morongo ne na shage botrembo nerunganga bulaho kama kwa kabi halichi nerunjanga ndi abaloi Valo memwere tu, mwamabiwa ambo ambo. Ima lumuha ukiro mduo luba. Abandua le noma lupitali ya shwiri. Busana nichi na abandua maepata heroa hayo ngandongeno.
4: Nerekumbi abandua babia nepreve ngo kukatabu ruma na mabu ee.
6: Uti abalu mebangana shembiro mundo ambo ambo wahali ya tu. Akisha bini mului. Shwenshiata shembiro ngando senge kwenye shuwa traba niko mwasi hoyi.
4: Nerundiku mului kumbia ni abine ne mwita abandu. Kundi umuluyeka akabu abandwe.
6: Na ukatu wazi tuko mui, uko migo lukuwa hula bando senge ngareno. Ngareno abule chaharo, esho fotesha ngabirisha wa depiti, baba bando wali ya hula. Neruwa buti, abutu nao waka hula mochinu. Shutu wampo mdoma pata aksida, shutu wampo mdoma na nireto mdoka yuko lupitali ya mpama nuna hula. Uwa rungaba ndesho ndashia vribimba tusho shumu. Na rinyanga ndi wa loyi njesha nanganyiru kwa mloyi.
4: Kwa mwema ya repreve.
6: Etuwa mungu uhia.
4: Ah. Wasinja aba ndeba chisumbiri ya menwe kundimia tsechina menene shaba nguluwa kani umuati ono. Banduba kilu wa subi yako wabu mama Jacqueline. Nabu Ejene, nabu Shalia Mubana, nabu Josfate, nabu Kubia Satash. Tukeli tuwa kwa mana.
7: Sauti.
4: Ya leo.
7: Ono ni Shabanga umunya Oriandale.
4: Mm.
7: Ni wambo Oriandale nenene.
4: Mm.
7: Na haba kasunge kumu Oriandale, vana baira vetu, haba kalwenoka.
4: Mm.
7: Amaisha varekala, leno vanduba kata sharondra maisha umu Oriandale.
4: Mm.
7: Tukayari moko kakao, nevendeveremwa.
4: Mm.
7: Nerio umuri andale
4: hotu
7: wabaniro vore ole no obu munaru.
4: Mm.
7: Haverevia eyo ndi ambo yojeto.
4: Mm.
7: Omundu wakabia ubu tukaye mori uwa hinda nana bandwe nyewe.
4: Mm.
7: Nerio iba kuburi jeto.
4: Mm.
7: Ambo baba unautuko jeto wama ye mori tatu kanga na yayo.
4: Mm. Ni ambo mundu niendri ya kwere nengitange ngombe.
7: Nero tesingwe trako iba na hikire mepanga na shombondo nyere nyere ne shone nene. Na robasi, uwa luo buti ya robasi, vyo nga langera munu wire, ni nje nga atasha langera kuma WhatsApp.
4: Mm.
7: Na roo bulikire wako wambeno ule jeto, olave.
4: Mm.
7: Na roo luo huluchashu mrulu hekirenesha vene, wana matavala.
4: Mm.
7: Na rukandi ya washa hikohombere, washa hindanana vetu, vama kubuli ya kare tene jeto, ya holo kaha umana kare tekesi wavare tsonga yondeke. Na robasi, uwa mabitu olo vanza.
4: Mm.
7: Nero kwa chifupi ni wambo, habari hakavi eko fizio, wamabe ule jeto yo munaru.
4: Mm.
7: Uka butembeno mua atroke realema, rema wabiri luebote, mbo wabiri luwa hai, mua atroka mbeno ere hikemori.
4: Mm.
7: Nero musoda mabe kufumbora kwe jeto yo, wamabe hola. E amande, wana mamile na, emu ukandilo mongomo. Nero epopilasyo ekalera.
4: Etirio
7: mabole. Mambasa mwereno mamongamba no molwemba, kwaze hawe reo ndi muyambu weilake.
4: Mm.
7: Rwanza mwezi wa 11 bandu sibalisha ikaye.
4: Basi bolo.
7: Na kabe problem tu amabe songika kwa jeto yayo. Uta uto kuringa $10,000 iswe ndi shalomu mulichi.
4: Basi bolo bolo.
7: Ah.
4: Ni buambo. Kabolo yoka tebetroko onde nga nende. Omwatu ndi mwama biwa wao. Kore nengo ko wangana bulikiri watswe no muli. Weshe hikenoka basi ambo ah na uri atatswa na wote. Chinate kirere so sana. Shalia mubana tutwe tsukiro hole. Tuireko ni buambo ya mabia 13:14 Nyambu tuchishia na 6 minutes.
6: Basi,
4: kwa mabia hamba muini minute, ini minute, okay.
6: Wasinja prejidu.
4: Chenate kiri reso sana. Shali ya mubana tutuwe tukiro hole. Tuireko ni buambo ya mabia 13:14 Nyambu tuchishia na 6 minutes.
6: Basi,
4: kwa mabia hamba muini minute, ini minute, okay.
6: Wasinja prejidu.
4: Chenate kiri reso sana. Shali ya mubana tutuwe tukiro hole. Tuireko ni buambo ya mabia 13:14 Nyambu tuchishia na 6 minutes.
6: Basi,
4: kwa mabia hamba muini minute, ini minute, okay.
6: Wasinja prejidu.
4: Chenate kiri reso sana. Shali ya mubana tutuwe tukiro hole. Tuireko ni buambo ya mabia 13:14 Nyambu tuchishia na 6 minutes.
6: Basi,
4: kwa mabia hamba muini minute, ini minute, okay.
6: Wasinja prejidu.
4: Chenate kiri reso sana. Shali ya mubana tutuwe tukiro hole. Tuireko ni buambo ya mabia 13:14 Nyambu tuchishia na 6 minutes.
6: Basi,
4: kwa mabia hamba muini minute, ini minute, okay.
6: Wasinja prejidu.
4: Chenate kiri reso sana. Shali ya mubana tutuwe tukiro hole. Tuireko ni buambo ya mabia 13:14 Nyambu tuchishia na 6 minutes.
6: Basi,
4: kwa mabia hamba muini minute, ini minute, okay.
6: Wasinja prejidu.
4: Chenate kiri reso sana. Shali ya mubana tutuwe tukiro hole. Tuireko ni buambo ya mabia 13:14 Nyambu tuchishia na 6 minutes.
6: Basi,
4: kwa mabia hamba muini minute, ini minute, okay.
6: Wasinja prejidu.
4: Chenate kiri reso sana. Shali ya mubana tutuwe tukiro hole. Tuireko ni buambo ya mabia 13:14 Nyambu tuchishia na 6 minutes.
6: Basi,
4: kwa mabia hamba muini minute, ini minute, okay.
6: Wasinja prejidu.
4: Chenate kiri reso sana. Shali ya mubana tutuwe tukiro hole. Tuireko ni buambo ya mabia 13:14 Nyambu tuchishia na 6 minutes.
8: Basi.
4: Kwa mabe hamba muini minute, ini minute, okay.
8: Wasinja prejidu.
4: Chinate kire reso sana. Shali ya mubana tutuwe tukiro hawole.